sa pag-ibigis pa mo itang pag-amurang. Ay, di akalmin niya ipakay ba ubatay nga kapigyan niya sa mong pamurang. Bakay lang kay batay nga kalmin niya sa mong mong pakay sinalpano. Testing program na mo hao. Sa tangal pa niya tamamay pa murang ay giyaway na nabi program niya pa. Ayan wana. Kapugiga. Yes, so.